Galvez. Nana de Eric Galvez. Oh, di among batchmate. Ali na kami no nuevo. Good morning, conocedes sali. Good morning, tambien mga katropa. Kung dilatong magabibiyan ka, si Almursaya. Oh, hala, ya almursaya ustedes, mga katropa. O, si nuepa kinala, nuepa almursa, mga katropa. Almursa ustedes, junto con el café de Dios to help. El café de Dios to help, mga katropa. Un grande po de ayuda na datong sali. Na ingrediente pala, mga katropa. Mangustin, malunggay, soya powder, amosel kape, delies to it. Binipisya kita todo desa mga katropa taman boost el deaton immunity, boost energy, health digestion, lower cholesterol, liver friendly, anti-inflammatory, anti-aging. Esel kape, delies to help. Na mga mahilig tatuma kape, asiguro ang el kape tatuma ustedes, sabroso ya, e grande pwede ayuda na datun baga salud. El kape na natural, na pwede este ayuda ko sa kita tasinti na datun kuwerpo. Especialmente mga hormonal imbalances. Kaya mo takausata krisi bukul-bukul na kuwerpo. Especialmente mga hormonal imbalances. Especialmente mga katropa kung el baga hombre kumailag ilinkasyon de prostate. Grande puede ayuda mga katropa si usted esta toma con el Santon Plus Coupe Mix que tiene este Isopla Bones que amota controla con el diaton baga hormones. Todo este natural mga katropa. Pwera pa con este el Santon Plus Coupe Mix ta puede también este dale energía especialmente con aquellos firme maluya el cuerpo por causa bien cansado na trabajo. Un tasa lang del Santon Plus Coffee Mix energize ya ustedes mga katropa. Energize ya ustedes, hindi ustedes repinti mga katropa. Kay por causa mga katropa, el Santon Plus Coffee Mix, hindi ka lang nagkape, naggamot ka pa. Pa ko na siya mga katropa, tumatay na ustedes ko ni Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold, una klase de herbal product de Lies to Health. Ke herbal, no side effect. Na disu ingrediente mga katropa, binipisya kita mucho. Namang gustin mga katropa, powerful antioxidant, immunity booster, promote healthy hearts, fight cancer, lower blood sugar level. Namang gustin palang akil, nampalaya mga katropa taman reduce el diaton weight, fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol, cleansing body. Namalunggay tambien mga katropa, este kita health benefits na pulis ka. Fight malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol. Increase supply milk for moms. Ese beneficio ta pwede kita saka na malunggay. Health benefits mga katropa ta pwede kita saka na garlic. Reduce hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body. Y también help lower risk of heart disease. Health benefits ta pwede kita saka mga katropa con el spirulina. Effective antioxidants, help prevent cancer, lower blood pressures, improve allergy rhinitis. Ese mga katropa, mga binipisyo, ta pwede kita saka con el ingrediente del Santon Plus Gold. Por eso mga katropa, bemanada kung este kanya toma, bemanada kung este kanya dali testimonya, o saya pasaka nila, defes toma sila con el Santon Plus Gold. Igual yan ang mga katropa kung el buher, mapuwersa, pin-pin pareha, el antes de atun mga katropa, vice mayor, kaya nila mga bukol-bukol, cancerous mga katropa. Onde-onde yan ang mandakura, bing grande senya perde, ya gasta na diferentes lugar sa specialista doktor, pero no kaya na bueno. Kaya kung el barkada kanya oprese, toma kung el Santon Plus Gold. Ya tomale con ese mga katropa dentro del mes de male dolencia ta sinti kaya por causa hinay-hinay ta diriti il mga bukol-bukol na kuwerpo si Dormel noche imbunamente alita pa dito hasta ya queda bueno mga hasta ya queda bueno ara mga katropa taman maintain lang siyempre ili con ese cosa po sa desta espera tomatan mga katropa kumpratamen produkto de Lies to Health el Santon Plus Gold para te queda ustedes bueno perde el aray dito aray dumo regular ta pwede el routine de atun bida
mga katropa por causa con el Santon Plus Gold. Tumayo sa mga katropa, bien efektibo. Bimanada kung sa dali testimonya. Bimanada kung sa kanyang kwento. Bimanada kung sa kita kumpra. Ustedes lang el nuay. Kumpra ustedes kung ese mga katropa Santon Plus Gold. Kaya por causa mga katropa, el Santon Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Available sa mga katropa na doon sa suki mga parmasya na Mercury Drugstore nationwide mga katropa. Available ang mga produkto de Lies to Health na local pharmacy stamin mga katropa. Available sa na Joann's Pharmacy, Oro Wonder Drugs, Watson's, Cecil's Pharmacy, Medi Pharmacy's Convenience Store, Mercedes Branch, kasi si Maldi Sambuanga, itabi na XFM Broadcast Studio, takilang kami mga katropa na Barangay Tetuan, Marquez Tribe, Apolinario Compound, takilang, del XFM Sambuanga. Sinukere sa tenis kami ng mga katropa, lukere kay traffic, ulan-ulan, pwede sa tenis man order mga katropa through online. Available sa mga katropa na Shopee, itabi na Lazada. Eh, sila kami pwede abla ko ng tenis mga katropa. Verdad este, mga katropa, tomos na ko ng produkto ni Yes 12. Pribini, anda kita na doktor. Por causa, mga katropa, yes, yes 12, naayuda ko ng stedes. Eh, di ilang mga produkto. Bien epektibong, mga katropa. Pirmi kami tablaki. Mas bueno pa, pribini kita. Prevention, that's it's better than cure. Kasi, mga katropa, el kosa kami po na blako ng stedes, nesita tumang stedes, mga katropa, para kondisyon ni stedes, mga katropa. Para hindi kita grande gastos. Mga katropa, algún día, na doktor. Ese el bien importante, mga katropa. Mga katropa, el hora de ato, alas 7.23. El hora talibakan ato en el Western Union. You never apart. Manunto kumigo, mga katropa, kina programa del Bullseye. At luego kita alas 10. Chene kita mag-update, mga katropa, acerca con el activity del human rights. Acerca con el update namin de ato, mga katropa, con el comelet. Cosa reaction del mga vivientes. Uno también si mga katropa el discuti kita. Aquí mismo, la programa del Bullseye. Please log in la Facebook page del XFM Sambuanga. Please do like and share. Ali na comment section, ali ustedes mandam, de ustedes mga messages, reaction, comment na, de ustedes combinasyon, o de ustedes mga reaction, suggestion, ali mga katropa mandam, de ustedes mga messages. Alay kita ko nese para pwede ustedes manhunto and join. Pwede ustedes servidor na ere katropang Joseph Sosobrano aki na programa del Bullseye. I tambien mga katropa, mamfollow tambien mga katropa, please follow tambien el official YouTube channel del XFM Sambuanga na de ustedes mga radyo mga katropa man open lang el frequency mga katropa 99.5 XFM Sambuanga. Asiswe na kulis yung mga katropa para uwi na sa mga bisino kosa kita i-discuti este dia mga katropa dia del birthday del diatol hero Dr. Jose Arbizal mga katropa este kita i-kosa discuti mga katropa asaka kita update aserka ko nila ganap alina senado. Manada ganap mga katropa, manada y alborota, ya tambien. Cosa ba eletes? Cosa el update suceso ayer? Ese ka naton reporta mga katropa, el de naton reporter assign alina senado sa katropang Silvestre Labay. Lego sa rato mga katropa, tambien mga katropa. Commission on Human Rights, ya kundo sa programa na mga jóvenes. Si Cosal de la Derecho in preparasyon na Benedero eleksyon. Este que hable mga katropa, por qué más te hace? In preparasyon, sabi ustedes mga katropa, por qué te hace? Mas ya hace el human rights junto con el Comelec, hace más puerza el programa entendido para con el mga jóvenes, el diadon future leader. Turnout votes del pasado election mga katropa, ben alto el número del mga jóvenes kenyan na vota. Ese mga katropa, por eso ta continue ese mga katropa, ta continua. Pero, derecho,
del Magahoveles, eskuhi good leader kanaton akin lasud akin na pais. O aki kanaton nasudan. Bullseye. Good morning, Atul Ariner Alegre. Itambien mga katropa, manunto kami mga mga katropa. Mga jóvenes, i-aprecia mucho ko na programa del human rights. Manada ki mga katropa, mga jóvenes, dale de la reaction. Kosa sila i-aprecia, pakilaya sila i-aprecia ko na programa del human rights. Kaya tiene sila saber ara mga katropa, si kosa el di ila derecho. Ese mga katropa, uy ustedes luego mga katropa, cuantos jóvenes y aprecia cosa de la reacción na programa del COMELEC. Pakilaya sila y aprecia con este, pakilaya sila man re-eco con el de la kapwa jóvenes. Con el programa que ya puede sila uy, con el programa que cha grande saber kanila mga katropa cuando ya uy sila con este. Ese también mga katropa. Y también mga katropa. COMELEC ta continúa el preparación este venidero Barangay XSK election. Bullseye. Manada ki mga katropa tabuyak po ito baka hindi porsigi. Baka hindi porsigi mga katropa el election. Pero yabla ka natin mga katropa mismo COMELEC. El COMELEC officer del district 2, si Atty. Baviera. Baka natin mga katakuntinway, dili preparasyon, dutay lang. Kosa sila tapase, taimprintaya sila ara mga katropa mga balota. Taimprintaya. Tamprint, kere disir. Kene pa kosa taas taas mga katropa para man finalize sila kung este. Para man finalize sila kung este mga dutay lang kayo. Pero asigun ko nila, asigun mga katropa, este di la activity mga katropa,

Ese mga katropa, el uno del mga produkto, mga uno del mga, del talabang katablang kita mga uno del aksyon, uno del tasiara, el kumilik mga katropa, para tambien mga katropa, para con el di aton, mga kenkere, taas pira mga katropa, sinta na barangay. Sinta as, sinta tamin sila mga katropa as SK chairman o SK kagawad na mga barangay. Uno tamin si mga katropa al programa del ko del kumilik, ya ase tamin ese mga katropa para tamin, este preparasyon, kay largo si preparasyon, kwanto beses si, yaman, kwanto beses si yan, yung cancel mga katropa, kwanto beses si yan cancel. Kaya por causa lack of preparation, kaya mga changes. Pero por sigya, luego sa mga katropa, mangkwento sa kanato niya, pwede kita saka sa entrevista ayer mga katropa, mismo con el Comelec officer, del Comelec officer de la Distrito 2, mga katropa, Attorney Christian Babiera. Ese también mga katropa, el cosa kanato ay informa. Y también mga katropa, Aligaw Mentao Drug Pusher desde Barangay Santa Catalina, Calabozo, na operasyon del PDEA. Ese mga katropa, el cosa kita mga katropa PDEA. Cosa el mga operasyon na dito notoridad acerca pelea contra droga por minuto. Uno si mga katropa, ay ya pwede arestali. Ya tarda ya, taman monitor kung steady. So yung mga drug activity alin na pwede, alin na barangay, ya pwede, ya termina alin so yung mal trabaho, mal bisyo mga katropa. Después, aresta ko nele. Por medio del un drug bypass operation. Y también mga katropa, un 27 años de edad, padre de familia, Calabozo, después kuhina acto, el mga guardia del mall, Taruba Cafe. Taruba Cafe na un mall mga katropa, lokaw na San Jose. Gusto. Dosena de kape. Ya pwede ko nila kumpeska ng posisyon mga katropa. Ya libel guardia ng police station. Talya el dos dosena kape. Yang kap-kap ko nila mga katropa, el OPL, diaton mga polis. Kaya pa teskonde mga katropa. Kaya pa, ya pwede pa kumpeska mga katropa. Adentro na pundilyo. Undosena pa, lil kape. Kasi kayo mga katropa, alya pa, pulupot el kape na pundilyo. Ya kada tres, mga katropa. Luego sa, chenisik kita call video mga katropa. Luego sa, itabien. Marketing strategy mga katropa del mga mall. Luego sa, habla kita si Kulos Tenis. Luego mga katropa, akilang mismo na programa del Bullseye, manuntok ikumigong mga katropa para tamin. Pwede tayo ustedes apresya, pwede tayo ustedes mira, pwede ustedes sabi si kosa ba el mga detalye. Acerca kung este tamensyo na kita mga katropa. Mga katropa, el ora de atun, alas 7.32 siya. El ora talibakan natin el Western Union. Western Union, you never apart. El programa del Bullseye, junto con el DC, el servidor na ere katropang Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa, después de cuantos mga abiso.

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Santo Blasco.
3: Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blasco.

0: shopping, ha? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: XFM.
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: XFM.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santone Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Sister Pain. Mabibili sa mga butika.

Mga katropa, birando kayo na programa del Bullseye. Este lang siyempre de usted na servidor na Eric Katropang Joseph Sosobrado. Manhuntok mi kong mga katropa. Good morning, otra vez alia con Ibrahim Inot Tori. Always watching RJ Inot and Inot, Laika Inot. Alia na Caridad, mga katropa, specialmente na Inot Store, Venezuela, Elixir Ben Sambuanga. Suki Yeng Ventura, good morning.

Karong rato mga katropa, tas pera lang kita mga katropa, si kontestay ka natin si katropang Rambo Labay. Saka kita kunili update mga katropa, aserka kunili ko sa ganap ayer na Senado. Esel, importante din mga katropa, sabi kita, para tamin informa kami kung ustedes mga katropa. Kahit sabi man ustedes, bimagulong lang, bimagulugat mga katropa. Tapos kita, bimagulo gayon. Victor Andres Vlog, good morning kung tigol yan na kabatangan. Mark Garcia, good morning na Barangay Tumaga. Itamit, ang kwento kita na Barangay Tumaga. Good morning, Ali. Kung na Ali na Comet Drive. Kung yung mga hermano-hermana, Ali. La Aramay Rat Family. Palyar Family. Iman Family. Abastillas Family. Katingog Family. Jimeno Family. Fernandez Family. Ali na Comet Drive, Barangay Tumaga. Itabin, Ali tabin mga katropa na Aurora Village. Dimi mga brother and sister Ali, Sebastian Family, Rodriguez, Supil, Galis Family, Pidor Family. Good morning con ustedes, Palyar Family. Good morning con ustedes. Sabi ustedes mga katropa, mismo na programa del Bullseye, manada kami ko sa informa con ustedes mga katropa, acerca ko del diato human rights, que chene sila programa para ko del magkahupinis. Pero antes sa de todo mga katropa, purbate kita aras sa mga katropa kung el update ali na Senado mga katropa kung katropang Rambo Labay. Kaya por causa mga katropa, kene kwantos mga suseso, changes del mga komitiba, kene ba ara, no ay aras session. Last day ayer, pero mga katropa, no ay tamin, suspend tamin el session ayer mga katropa. Ese el ganap. Ali na diaton magkatropa na Senado. Manada maga changes, manada maga reaksyon. Diferentes tamen aura mga katropa, maga tabla kita maga tapoy na kita tabla mga katropa dila mga black propaganda. Ta kontinwa. Geryahan lodo hasta para kuando este. Ese dila bangayan na posisyon ali na Senado. No pwede mas asin nila trabaho mga katropa kaya por causa el cosa taray na aura mga katropa tiene cosa sila kere rimpuha el uno partido mga katropa tarimpuha sila para continua el investigasyon del anomal del anomalia del blood control project which is mga katropa manada sila pwede saka mga witnesses mga ebidensya tiene pa mga pictures. Trilyones sen kantidad elya pwede saka nakaban ng bayan. Daunglo partido tamen mga katropa. Kene tamen mga katropa sila kasi sa likere tamen sila rin po ha. Pursigia con el impeachment trial del Vice President Sara Duterte. Por causa tamen mga katropa anomaloso aligaumente gastos de 125 million within 11 days ya gasta con este. Sabi a todo, datong Pilipino, sabi a todo mga bibiyente si porque pwede gasta ko nagkal within 11 days. Siguro mga katropa, ya gasta ko nagkal pagan na debe ko ya presta para pursige mga proyekto, project na DepEd. Cuando él, mga katropa, el secretario